0: paso ko
1: treno ana odi muada
0: mo
1: bon pai
0: no
1: de won se gu won so
0: wo de won se gu won so
1: wo ja no
0: wo ja won kwan no
1: na afei hon kongros ma hon kongros ma wo sa no wo simu ko e se lokia na wo fri ho nam soshen mu
0: ko
1: ako kipro na wo kodru salem salami
0: mo
1: wo ka nyankopon asem yuda e shia dan mu na yohane nso eka wo ho se osomfo
0: to aso ni enko na mi che chire ye che chire mu
1: na wo twa mu supo no so kodru pafo no ohunu osumani odifo otulufu bi a oye yuda ni a ni dindi ba yesu
0: won kwen ma wo ko no wo ko shia odifo
1: otulufu bi a oye yuda ni a ni dindi ba yesu

Sanya me na me boni brane ya chero. Me kamfu no dimao indana pe. Me kamfu no edia mao na watchi me. Nyami oyu dimafu. Orofu nyami bi dia mao. Nyami beka sama. What it? Man, show who I come for. My soul, my soul. Nya jidie wo nyame mu. Isan so so fere kesi wa so na hwe. E ma na hu se nyame odi ma.